akong energy. Di ba yan dyan yung butik yung mesti putulo yun. At the big brother sa manuan, mamara niya ka ni. Tiwan up ko di me. Sa manuan. Oh, alah dolor. Sama ni gila ya. Kasi kebangetan. Lek ngerjani aku, tiga ngonjoget terus. Kadung kaya ngene iki budene menggeh-menggeh ya apa boleh ha. Semanuan tapi gak apa-apa. Sing penting dulurku kabeh padha seneng ya.

Rian, Bunda Rian, matur semanuwen, saku gak kuat iki. Saestu, pun mboten kiat. Budhe sakmenika sampun senior para kadang pamireng. Curiga budhe niki tiyang Wager, sanes tiyang Gondong Kawi, tanggane Wager. Para kadang pamireng, para pamirsa sakmenika sampun tabuh 19 langkung 50 sekawan. Nah, wancinipun budhe meniki harus sekedar pamit sekedar. Harus segera pamit undur diri para kadang pamireng. Laki ning napa lo budhe wong aku sik gorong tuwa. Ya lah dalan lagi budhe wis kat jam pira lho lur, kat jam 3 mang lo. Budhe gak mandek-mandek